Good morning! Nagbabalik sa inyo mga tenga, mga kapatid. Ang mambubulabog ng bahagya lang naman sa inyong mga tenga. Diba? Good morning po sa inyo lahat dyan! Sa mga on the way na sa kanina ng mga trabaho or yung mga nakahilata pa lang sa mga sandaling ito. Diba, holiday nga po ngayon, special non-working holiday para sa mga may pasok ngayon, diba? Additional 30% sa inyong mga sahod. Sa mga katulad kong Alipin na Salapi, ay! Bumangon na kayo dyan! 8:11 ang ating oras, mga kapatid. Para sa mga nagkakape pa lang sa mga oras na ito, o naman ang ginagawa ninyo sa mga sandaling yan, bumangon naman na kayo, diba? Bagay, yung iba dyan, long weekend, diba? Tapos nag-file ka pa ng leave mo ng Lunes, edi sobrang haba na yun. Kaya kunin ni Lord sa sobrang haba ng bakasyon mo. Kumbaga, sulit na sulit mo talaga eh, no? Nagtatanong ano daw meron, bakit holiday? Halatang di ka tao eh. Di ka paganap na tao niyan, fikos ka palang ba? Ngayon nga po, ginugunita natin yung ano, yung Ninoy Aquino, no? Diba? Ano ba naman yan? Nakalimutan nga ni... Uy, ang bilis ng panahon ha. Next week, last week na ng August, mga kapatid. Diba, ganun kabilis ang mundo. Ano ay nakakasama yun na po ako, DJ Max, mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong 4 na oras na kabulastugan. At kung ano naman ang pwede nating pagsaluhan sa ere. Kaya sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Diba madidipfrost na naman si Jose Marichan tsaka si Mariah Carey na ito eh, no? Unang araw ng Setyembre, for sure maraming magsisilabasan ng mga meme dyan. Natuwa ako doon sa sinabi nung isa kong kaibigan doon sa group chat namin kagabi na kung nung August, nung mga panahon pa natin, di ba? Sine-celebrate natin ang buwan ng wika. Ibig nating sabihin na ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda, di ba? Ayun, ngayong August ngayon, naging isda ka na, di ba? Oh, ba? Yung iba kasi lubog sa bahay. Ay, di yan, nagaling doon sa kay, ano eh, kapatid ko to. Kaibigan ko nga sa Paranaque. Lumalangoy daw kasi siya ngayon. Grabe, no? Anyway, pwede nyo rin pong bisitahin ang aking FB page na DJ Max. Shower out, Tapsiyan! Sabi dito ni Kuwaina. Pabati si Bad... Sorry. Pabati si ate mo ba yung birthday niya ngayon? Uy, oo pala! Nagising kasi ako na nag-notify yun. Ang aga nun eh, madaling araw yun. Stress ako nagising. Mag-chat na sana ako kay ate na yun. Kaso eh, naidlip ko ngayon, ko lang ulit naalala. Happy birthday sa napakaganda, napaka-sexy, at napaka-flexible kong ate. Ang nag-iisa lang syempre. Nag-iisang asawa ng kuya ko. JB ha, baka may iba. Ang nag-iisang asawa ng kuya JB ko, ate Fedelin Bawa Bacani, ayun. Napaka-sexy niyan eh. Siyempre, magpapapansit yan. May kasamang si LBB o kaya Alfonso Lista Ipugaw. DJ, pa-request po yung I Don't Care. Mamaya ka nga. Pinabati ko yung ate ko eh. At sa lahat po na may mga birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Naway, mabusog ninyo lahat ng mga tao nasa paligid ninyo. Mamaya ka kasi, may nag-alit ulit sa comment section. DJ pa request po ng I Don't Care from Sir Jonathan Alonzo. Maya, Sir Jonathan. Ay, nakantsawan ko tuloy ni Juma. Kayo kasi nila, ano eh, nila din yan, nila kaya JB.
kung naka-Ferrari lang sana kami o kaya Lamborghini Urus, sa puntahan na kaagad.

Pabati po kami dito sa Lance, Jana Branch, Alicia po. Thanks, DJ. Saan po to? Pakibati naman po dito sa Lance, Jana Branch, Alicia po. Saan po to? Ah? Ano to? Dry goods ba to? Pagkain? Ito naman ako sa nanghihingi ng pagkain eh. Online limos na naman. Sir, nasan po si Doc Mike? Siya po'y nasa loob ng kanyang damit. May nagtatanong sa akin kung si Doc Mike daw ba tsaka si DJ Noni may isang tao lang. Hindi po. Si Doc Mike po ay isang akademisyan. Nakita nyo naman, napakatalitong tao, diba? Napakaseryosong tao. Si Doc Mike po ay CEO and president ng TAPS, diba? Si DJ No Name naman po ay ang inyong pambansang balahura sa radyo. Good morning po from... Hirap naman i-pronounce ang pangalan nito dito sa ating TikTok live. Pwede bang yun madali-dali lang? Ewan ko kung sa mga sandaling ito ay nakikinig pa ang aking ate at ang aking bayaw dyan sa kanilang tahanan. Kuya DJ... Kay DJ No Name ba yung restaurant dati sa Taps Rojas? Yung No Name restaurant ba yan? Eh, syempre na doon sa compound nila, di ba? Sa kanya pinangalan. Inspiration siya ni Doc Mike. Ano po yung text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line, mga kapatid. Kaya sa mga nais pong magpadala dyan ng mga mensahe, shoutouts, greetings, pwede nyo po yung padalayan sa ating text line. Good morning, DJ. Pabati naman ang mga listeners mo sa Aga Delfin Albano. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Delfin Albano. Sa mga solid listeners natin dyan sa may Delfin Albano. Yan yung ano yun, no? Yan yung lugar na sa pagitan ng Malig tsaka ng ano, ng Tumawini. Tama ba? DJ Marikit yan, din sa Santiago. Ha? Si DJ Marikit po dati nandito. No? Long time no, si Pares. Ito itong Jelly Ace na to. May radio station po ba sa Taps Rojas, DJ Pogi? Huwag masyadong DJ Pogi. Huwag natin masyadong pinagkakalat yung mga bagay na obvious. meron po. Yes po, sabi ni Velabu. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangulit ninyo sa radio. Sa ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from... From the Lil Mix with a song called Black Magic. Nakikinig sa atin ngayon si... Ano? DJ Echo sa mga sandaling ito. DJ Echo, good morning! Back to back with One Direction's Best Song Ever and The Vamps' Wake Up. Enjoy the following songs, mga kapatid. I'll be right back. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Hanggat gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Taylor Swift with Long Live, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama nyo pa rin pong nambubulabog sa inyong umaga, DJ Max! Diba? 8:46 mga kapatid ang ating oras. Yan. Wait lang, 45. Ayan, 46. 8:46 is our time today mga kapatid. August 21 is our date today para sa mga di nakakaalam dyan. Especially sa mga naliligaw ang kanilang mga kalendaryo. Diba? Para nakalimutan ninyong araw ng Biyernes ngayon. Diba? Sa mga iba kasi dyan, ang alam nila, Thursday pa lang daw ngayon. Tatawid na po tayo next week sa huling bahagi ng Agosto. Sahod na naman next week para sa karamihan. Kasi ang 31 holiday eh. So, may advance yung sahod. Pwedeng Sabado next week or Friday. Ang problema dyan, matagal-tagal natin hihintay ng September 15. Ba't di ako makakomment, sabi ni Rolando Turla, ni DJ Tado. Malapit na kita, i-block kasi rito. Big shoutout to Ma'am Annalyn Centeno na sa mga sandaling ito'y nakikinig na po sa atin. Hello there, Ma'am Annalyn. Asan na yung almusal natin, Ma'am Annalyn? Puro hanggang kahamustahan na lang tayo eh, di ba? Big shoutout as well to Giancarlo Peralta na nakikinig sa atin ngayon. Hello DJ Max, good morning. Pa-request naman po ng To Love You More. Also po, ano yan? Kina Rafflin, Eka Jessa, may also to the one gave me happiness. To the one who gave me happiness, Shella May, I love you so much. Also to Ryan Yoyong and Villa Flores family from Tumawini, Isabela. Thank you and God bless from Texter 0771. Good morning po sa inyo lahat dyan sa mga taga-Tumawini na nakikinig sa atin. May ano eh, mga taga-Tumawini, Delphine Albano at maligisang diretso ng daan. Hello po sa inyo lahat dyan. Kila Rafflin, Eka, Jessa, at sa kanyang pinakaminamahal na kasintahan. Ayun naman. Ano? Para sa kanyang pinakamamahal na Shella May. Shoutout na rin daw kila Ryan, Yoyong at ang buong Villa Flores family. Hello po sa inyo lahat. DJ, pabati naman po. Jones, Michelle, Genaro, Veron, Raimundo, and Marilyn Bunsky. Yung talaga yung pronunciation ng ano niya, yung last name niya, Bunsky o Bunsky. First time ko maka-encounter ng ganitong apelyedo. Ah. Hello po sa inyo lahat dyan from Texter 2003. Na para bang talo na naman ngayong umaga, My Love of My Life. Ano tong sinasabi ni Faith na to, ha? Shoutout kami ngayon, nagga-garden na po DJ Max, dalawang nanay po. Dalawa naman pala, nanay niya. Siguro lola yung isa. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga kasama ni Mr. Giancarlo Peralta na nagga-garden daw. Pwede nyo kami padalhan ng gulay dito sa aming tahanan. Ay, hindi nga pala ako kumakain ng gulay, ano? Shoutout po natin yung mga kasamahan natin ngayon dyan sa May Quezon, San Isidro, Isabela na nakikinig po sa atin. Hello! DJ, wala po bang pasok? Pumasok ka para makita mo. Diba? Ganong kadali lang yun. O naman yung mga ganyang bagay, hindi na natin pinapalala. Tignan mo naman kasi minsan yung kalendaryo mo. Nabwisit on air. DJ Max, pa-play ng song na Habang Buhay Kitang Mamahalin para kay nanay daw po. Sana ma-play. Habang buhay kitang mamahalin. Sino pong kumanta niyan? Si ano po ba? Si Yoyoy Villamil. Check po natin maya-maya ha. Play natin yan para kay nanay for sure. Pakis nga DJ from CJRN LPT CSP SO2. Kulang nalagay ba? RIP. Tama naman tinapos niya. Kung pwede lang extend yung uso ko dito sa screen ko. Agad ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Like and follow nyo na rin po ang aking FB page para maging updated makay sa buhay ko. Lagi na lang yung kapitbahay namin chismoso-chismoso ang nakaka-update sa buhay ko. Sa chismis nga nila eh. Ano daw, milyonaryo na daw ako nagaling sa kakaibang pera. po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito habang kumakain ng kung ano naman kinakain nila dyan. Ano ba kinakain ninyo? Nakakatamad maligo, DJ. Halata naman sa itsura, Mama Annalyn, parang di ka talaga naliligo. Dahiyok lang. Bakit? Hindi naman malamig. Sakto naman yung sikat ng araw. Wala namang ganong gawain gawa ng holiday naman. Tamad na tamad sa buhay yan, Mama Annalyn. Maligo ka naman para matanggal ang mga masamang espiritu sa katawan. Diba, marami ka ng kalupaan sa katawan mo, Ma'am Annalyn. Kailangan mo na rin maghilod. Gumamit ka nga ng bioderm. Good morning, DJ! From Nix. Hi, Nix. Grabe ka, DJ. Sabi. Grabe ang pagmamalabis, ano, Ma'am Annalyn. Parang hindi to DJ. Wala pa sa mood, DJ. Ay, wala pa sa mood. Ba't wala sa mood si Ma'am Anna? Kinulang sa dilig yan? Idalangin mo yan, Ma'am Anna. Baka kulang ka sa panalangin para bumalik ang iyong mood. Shout out naman po kay John Ben from Sinken. Shanken. Tama po ba yung pronunciation ko ng mga pangalan ninyo? Ang hirap naman kasing ipronounce sa mga pangalan ng mga nandito sa TikTok live natin. Parang mga hindi pinag-isipan eh. Pero pa chicken nugget soup man. Hello po sa mga nakikinig rin sa atin sa kanilang mga sasakyan. Sa mga naka-tune in po sa atin habang tayo ang background music nila sa kanilang mga road trip. Diba? Good morning, good morning! 8:52 na! Grabe, anong gagawin ninyo maghapon? Malakad ba kayo? Sa mga walang lakad dyan, kumambay na lang kayo. Sa mga may lakad dyan, baka naman, daanan nyo lang dito, Tap Santiago, dala kayo pagkain. Pa-shoutout po kay Andre from Prime Way. Either, good morning from Jean Grey. Grabe, ang susosyal ng pangalan. Prime Wayne at saka Jean Grey. Jean Grey, parang ito yata yung character dun sa X-Men. DJ, ano pong text line natin? Sabi ko para sa mga kakatunin at saka bago lamang sa ating programa ang ating text line nga ni 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Pa-request po ng Leonora, DJ. Salamat from Maligo. Leonora! Sige, hanapin po natin yan. Maya-maya i-play natin. Ha? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Teddy Swims with the song called You're Still the One. Back-to-back with Sean featuring Connor Maynard with a song called Way Back Home. Good morning, sir. I'm Tabs Alumni. Hello there, Agustin. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real radio.
1: This goes out to my mom.

Hello DJ, good morning. Pabati naman po kami dito sa May Cordon, Isabela na nakikinig sa iyo habang nagkakape kasama ang aking mga lola. Hello there. From Texter 0782. Alicia po. Ah, Alicia, sorry. Baka ibang novelga yung kakilala ko. Ang ating textline para po sa mga nais magbahagi na kanikala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, or song request. Yan po ay sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa ngayon nga po, may nagaganap dyan na seminar and training ng ating mga journalist, mga private associations po, no? Yung mga journalist natin. So, kabali ang ating mga Tapsians dyan. God bless sa ating mga Tapsians dito po sa City of Santiago. Hello DJ, taga San Isidro din ako. Nakikita kita dati sa San Isidro. Ha? Nakikita mo ako? Baka kamukha ko lang, generic yung mukha ko. Yeah, taga San Isidro po ako, kaysa San Isidro, Isabela. Saan niyo po ako nakikita? Hindi naman ako palalabas ng bahay, hindi naman ako galang. Unless merong mag-invite sa akin para mag-event, diba? Pa-shoutout po mga Watsons, Robinsons, Santiago, mga beauty consultant. Diyan, madalas kami diyan. Hindi madalas. Napapadaan ako diyan sa Watson, diyan sa Robinson. Susungit ninyo diyan eh. Nakita kita sa harap ng Watson, Robinson. Yung ano kasi, alam mo naman, may sinasamahan nga ni... Diba? Sa Watson na hindi nyo ako pinapansin dyan eh. Parang nahihiya akong pumasok minsan dyan sa Watson, sa Robinson. Kasi pagtingin pa lang sa akin na ganyan eh, wala namang pera to eh. Wala sa itsura ko yung may bibilhin eh, no? Anyway, you might wanna check my Facebook page as well. For those of you guys wondering kung ano itsura ko, ganyan, or para at least maging updated lang kayo sa buhay ko. That's DJ Max. Oo nga, Mr. Giancarlo Peralta, maya-maya. Mapag-wait. Nahanapan ko ng slutty. Shoutout as well sa mga nakikinig po ngayon dyan sa aming bahay, sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Oo na, na-download ko na, Yoli Samson. Kaka-download nga lang eh. Aga-aga. Pang ano yata yan eh, parang mas bagay yung kanta na yan na sang linggo. Diba pang linggo yung awitin na yan eh. Anyway, mag-o-open na po ang Watson's Alicia branch bukas na po. Uy! Saan po banda yung Watson's Alicia? Oh, malapit-lapit ng Alicia na maging city, ha? Maging syudad. Sa dami ng mga establishments dyan ngayon. Oh, may Shakey's na, may Mang Inasal, may Jollibee, may McDo. Diba? Meron pang mga, anong tawag dito? Robinson. Oh, may Robinson na. Tapos, meron ding Red Ribbon. Malapit po sa Dunkin' Donuts. Ah, okay. Doon sa may... yung parang junction ba yun? Tama? Tama ba yun yung may junction? Paunahan pa yata ng Alicia na maging syudad ang ano. Wag na. From Texter 2154, which says here... shout out kay Rembert. May bisita kay Galing Minante. Uy! May bisita ka daw, Rembert! Galing pang Minante. Minante 1, Kawayan City ba yan? O Minante ba? Big shout out to Sir Joselito Carion Borja, which says here... wait lang, hanapin natin message niya. Ayun. Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Babati po sa mga... sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Family Agar ng Purok sa East Malini, Malvar, Santiago City. Pati po sa family na Valta, sa Pangalsur at Chagwe, Isabela. Lahat na lang po ng mga tagapakinig ng Taps Radio mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Napaka-thoughtful ni Sir Joselito Carion Borja. Talagang ganito mag-message si Sir Joselito ever since, di ba? Napakagalang, napaka... Alam mo yun, sabihin na natin kung sa bata, well-behaved. Magkamukha din kayo ng kapatid mo, kaya minsan nalilito ako. Hoy! Parang pabunta ka ng stalker niya, na? Yeah, magkamukha kasi kami ng kapatid ko. Ewan ko ba gaya-gaya ng mukha yung kapatid ko. Yeah, marami nagsasabi na akala daw nila, nakita daw nila ako. Yung pala, yung kapatid ko yung nakita nila. Meron pa nagsabi na, ano ba yun? Di
DJ, nakasabayan kita one time sa van, sabi. Eh, hindi naman ako nagko-commute. Hindi nga ako marunong sumakay ng tricycle, ng van. Hindi sa ano, ha? Sabihin, ang OA naman ni DJ Max. Mayaman yan. Hindi, ano kasi, may sarili akong service, so hindi ako nagko-commute talaga. Matagal na nung huli ako nag-commute. Parang nung ano pa, senior high school pa ako. Sabi ko, nakasabayan mo, hindi nga ako nagko-commute. Tapos nag-send ng picture. Kapatid ko pala. Kapatid ko yung nakasabayan. DJ, eto po ba ang Taps Radio? Watson Alicia is... is sa dating Rosato Highway from Texter 9048. Oo, dun pala. DJ, Watson Alicia is sa dating Rosato Highway. Kaya dun po sa may ano, no, tama ba? Yung ano nga, yung junction papuntang Angadanan, dun ba itatayo yung ano, yung Watson? Kasi ano, dun yung Dunkin Donut eh, na nadadaanan namin. Kagabi nga, nandun kami. Wala, nag-ano lang, nag-merienda, joyride. Kasi yung bilas ko eh, may bagong sasakyan. So yun daw yung padugo niya, Dunkin Donuts. Nakakatuwa naman ang layo na nang narating mo. Nakikita kita noon, student ka pa lang noon. Now DJ ka na from Miss Gigi. So isa lang ibig sabihin yan, Miss Gigi. Matanda ka na. Malayo-layo na po talaga narating ko. Ilang kilometro mula sa bahay namin, di ba? Thank you, Miss Gigi. Ha? Nakaano ka pala sa buhay ko. Nakantabay. Then, nag-start po ako maging isang radio DJ. I was grade 12. Yun yung first professional out ko talaga as a radio DJ. Then, although una akong narinig sa radyo, grade 11 ako, 2016, nag-start ako marinig. Hi po, DJ Pogi. Huwag natin masyadong ano yan. Pinagkakalat yung mga ganyan bagay. Babati naman po ang family Tutup sa Ilagan, Isabela, at family Damias sa Tumawini, Isabela. Cute nung apelyado po ninyo, ha? Tutup. Parang mua-mua tup-tup. Kabuli sa area, no? Mua-mua tutup. Big shoutout po, Tutup family, dyan po sa Ilagan, Isabela, at sa family Damias, dyan naman po sa Tumawini, Isabela. Saan po kayo sa Tumawini? 31 ko pa lang, sabi ni Miss Gigi. Ah, 31 pa lang. Matanda na. Pawala na sa ano, sa kalendaryo, di ba? Kumbaga ikaw yung ano, yung nanganganib na numero sa kalendaryo kasi minsan meron, minsan wala. Lalawanan po. Ah, lalawanan. Hindi ko alam. Ano kasi yung father ko taga Balug. Balug Tumawini. Kasi may pwesto sila sa sentro noon. Diyan nga na. Kaya mo na. May bingo pa naman. Grabe. Kompletuhin mo yung numero sa bingo. Ano? Hanggang saan ka sa bingo? Bibingo ka ba sa 75? Ano ba ang limit na number ng bingo? May 89 ba doon? Mga ganun. Parang hindi ko alam. Malapit po yan. Ah, malapit ng Balug sa Lalawan. Family Bawa kasi kami dyan sa Balug Tumawi. So maraming kamag-anak yung father ko dyan. Mga Gannaban, Arbay, mga ganyan. 69 lang. Ah, 69 lang ang max ng bingo. Totoo ba? 69 lang ang bingo. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. I've got here a song from Yoli Samson as per requested by John Carlo. The song called Habang Buhay Kitang Mamahalin. Back to back with Ray Valeras, Kung Tayo'y Magkakalayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Nay, natinik po ko.
1: O ito, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:11 on the clock. And you've just heard the song from Westlife with the song called Mandy. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, kapiling niya pa rin po, DJ Max sa Himpapawid. Ngayon lang namin mararanasan walang pasok from Benny Mari. As a NC. Hello DJ Max, good morning po. Pabati po kami dito sa May Ramos, San Isidro, Isabela na solid listener po ninyo. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga solid listener po natin sa Ramos, San Isidro, Isabela. Good morning, good morning, good morning. For those of you guys na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well, lalo na sa mga nanonood sa ating live stream. Search nyo lamang po sa inyong mga Facebook account ang aking FB page, that's DJ Max. Happy, happy birthday to Els. Strawberry shortcake ba yun? Baka naman, padala ka ng pagkain dito. Ako'y nagugutom na. Kalimutan ko pala magbaon ng tubig. Ah, may tubig dito sa baba. Pwede na to. Shoutout as well to Ma'am Hazel Joy Palma na aking kausap kanina. Hello DJ, good morning. Magkaboses po ay... Siyempre, naging mentor ko yan, si DJ. Huwag na natin banggitin yung pangalan, ano? Ba, mahirap na. DJ, shout out po kay Jessica Gapusan at Clarita Palting, Sir Bobot Tomas, Madam Josie Tomas ng Alicia Isabella. Pagbati mula kay Texter 0985. Again, shout out to Jessica Gapusan, Clarita Palting, Sir Bobot Tomas, and Madam Josie Tomas. Big shoutout as well sa ating mga kapamilya dyan po sa May Quezon, San Isidro, Isabela na kanina pa nang Google sa ating live. Ay, sa ating live, sa ating pag-ere kasi maya't maya ang pag-chat. Ewan ko kung nagbiyahe na sila ngayon sa mga sandali nyo. Bumiyahe na nga kayo. DJ, dito kami seminar journalism from Need 5 Keys. Uy! Seminar ng journalism. Yeah, meron nga kayong seminar ngayon ng journalism, ano, yung association ng mga private schools dito sa Santiago City. Tama ba? Taga Top Santiago ka, Need 5 Keys? Estudyante ba kita or ano lang? Anong grade ka na ba? Shout out kay Ate Vilma ng Antonino Alicia Isabella. Big shout out to Ate Vilma ng Antonino Alicia Isabella. Sa dami ng tanong ko Need 5 Keys, alin dun yung yes? Saan banda dun yung yes mo, Need 5 Keys? Estudyante ba kita? Student po sila. Student mo sila, Ate Zayahan. So, ate. So, malamang sa malamang, ikaw ay junior high school. Tama? At si Kuya Rolando. Yeah, mga estudyante ko nga yung mga yan. Pakisabi nga sa kanila, galing-galingan naman nila sa mga pa-quiz ko kasi nadidisappoint ako. Big shout out to Amir Rances De Vera. Na, ayun ko, nakikinig sa... Pa-shout out po kay Del Rosario Jomar from San Isidro, Isabela. Yeah. Big shout out to Del Rosario Jomar. Shout out sa mama ko na nandun kila Doc Mike from Jens. Anong ginagawa niya dun? Bakit na kila Doc Mike yung nanay mo? Nagre-reklamo. Nangangamusta. Pagbati. Pa-shoutout, DJ, pa-shoutout daw po kay Jessica Gapusan na go na dito kila Speaker. Ba't Speaker? Speaker? Speaker at magluto na daw ng ulam. What's up? Good luck mo ko. Tama ka na nga dyan. Nandito ka na naman, DJ Tado. Si DJ Tado na di man lang umabot ng top 50. Si DJ Tado na ilan lang nakuha ang score? Ano ba naman yan? Need 5 Keys, ano ka? Anong grade ka? Mama Cecil from Jens. Ah, si Mama Cecil. Hello po, Mama Cecil. Na nandyan daw po kila Doc Mike sa mga sandaling ito. Shout out po kay si Drox Del Rosario. Parang ang hirap naman i-pronounce yung mga pangalan ng mga ere.
Sidrox Del Rosario. Pa-shout out DJ Tap Secondary Radio Broadcasting English. Uy! Shout out po sa Tap Secondary Radio Broadcasting English. Wala daw yata tayo ano no, Filipino. Kasi ano, walang matangki ng boses yan. Nagdi-DJ pa din ba si Doc Mike? Hindi po. Si DJ No Name po ang nagdi-DJ. Calix! Sino si Calix? What campus po iyan? Tapos Santiago po itong campus natin kung saan live ako ngayon. Kaya sa mga nais dumalaw at magpadala ng pagkain, pwedeng-pwede nyo po ipadala dito sa Mabini, Santiago City para magkita-kita tayo, di ba? DJ pa shout out kay Fidela ng Munsayak Village, Antonino, Alicia, Isabella. Big shout out po to Fidela. Babaeng version ng pangalan ko. Fidela ng Munsayak Village, Antonino, Alicia, Isabella. Punta sana ako pero cancel ang class. Alam kong scammer ka. Tama na nga yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sige na, punta ka na. Shout out to Ma'am Hazel Joy Palma na ginugulo ako sa mga sandaling ito. Sino ba itong Benny Maru na to? Pakisabi nga kay Zeddy na ano na magkita naman kami. Hi po, watching from Barangay Hall, Atulayan Norte, Tugigaraw. Hello po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Atulayan Norte. Oh, baka ba yung nagpapapms dyan? Pagbati mula kay Benjamin De Galaong, ang inyong DCRC. Sige ya, bukas. Pag hindi lang yan totoo, Benny Maru, sinasabi ko sa'yo. Sasabihin ko kay Zeddy, ibagsak ka niya. Stress siya kahapon eh. Ba't naman na-stress yan? Parang hindi naman marunong ma-stress si Zeddy. Ay hindi, lagi-laging stress yan si Zeddy. Pero maraming ano yan. Maraming boylet yan. Shout out kay Eliza, Mr. DJ. Yes, Lines, can I make a request? Anong request mo? Anong song request yan? Hanangan, maisingit natin. Shout out kay Seleni, di ko pa na-receive payment. Seleni, magbayad ka na nga daw ng utang mo. Bakit kasi anda? Si parang si Seleni na lang lagi ang content mo. May pasok din every Friday dyan sa Top Santiago. Except now. Yeah, lagi naman. Mondays to Fridays, meron tayong pasok dito sa Top Santiago. Mukha bang wala? At least, ngayon lang kasi syempre, pag gunita sa ano, sa Ninoy Aquino, diba? Special non-working holiday. Watching from San Agustin. San Agustin, Isabella? From Kevin the Great. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ah, okay, San Agustin, Isabella. Pogi nyo po. Huwag na natin masyadong ipagkalat yung mga ganyang bagay na obvious naman. Good morning, DJ Max. RCF Gas Ilagan City, Barangay Lulutan. Big shout out po sa mga listeners natin dyan sa may RCF Gas. Dyan po sa City of Ilagan, Barangay Lulutan. Sa mga ano po, sa mga gustong magpadala ng pagkain, pwede nyo pong bisitahin yan dito sa Mayano, Top Santiago sa Mabini po. Mr. DJ pa shout out po kay Lance Pagirigan. Uy, Lance! Long time no si Lance Pagirigan. Sir, sa Tops Alicia po, ako nag grade 7. Ah! Nag grade 7, ba't hindi ka tumuloy? Makaboring awan klase. Scammer. Pag may klase naman eh, uwing-uwi. Gawa. Joke time ka ngayon na. Kevin the Great ha. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Luther Vandross with the song called Dance With My Father. Back to back with Michael Learns to Rock. 25 minutes. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Radio Speedwagon with a song called In My Dreams, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, man's DJ Max. Flames? Parang wala kang mang request na flames kanina. Yung aking bayan na song. Anong song yan? From Dexter 9048 DJ, pa-shoutout po mga workers ng Antonino, Alicia, Isabella. Hello po! Shoutout po sa mga workers dyan po sa may Antonino, Alicia, Isabella. Likewise, shoutout natin ang ating butihing foreman na dito sa Top Santiago, Sir Marcelino Bakay. Diba, Sir Marcelino Bakay na napakasipag na foreman ng Top Santiago. Yung rich man, naku, baka di natin makiplay yan. Maya-maya siguro. Flames, Chiki Trick, kumanta. Chiki Trick. Check natin mamaya, baka i-download ko pa kasi yan eh. Kung sakaling i-download pa, maya-maya natin ma-play yan, kapatid. Shoutout po sa mga kasamahan natin dyan, sa mga poging viewers po, ay viewers, listeners po natin dyan sa My Point and San Isidro, Isabela. Pakinggan mo muna na lang, baka di pwede sa radyo. Kung may mga foul words, malamang sa malamang di pwede yan. Pa-shoutout po mula kay Sir Neil dyan Manalaysay. Hirap ano ha? Ang hirap bigkasin ng mga pangalan. DJ, pa-play nga po di ko na mapipigilan para sa mga workers ng Barangay Antonino, Alicia, Isabela. Ang hirap naman kung mag-play tayo ng danceable na kanta dito sa Love Song Iran. Maya-maya po siguro natin ma-play yan. Shoutout mo naman ako, Fidel. Miss Hashi Pika. Ah, there, Janelle Pika na nanunood sa atin ngayon. Ang sexy babe ng Isabella. Pakanta ka, budots. Ako, mahirap yan eh. Doon tayo muna sa mga love songs muna tayo, kapatid. Yan, Miss Janelle Pika, ang sexy babes ng Isabella. Ah, hanggang nood-nood na lang. Wala man lang ano, wala man lang libreng pagkain dyan, Miss Pika. Wala man lang ano, pa-food panda. Puro ano na lang, pabati. How do I live? Maya-maya, ma-preplay natin yan. How do I live? Pa-request nga po ng Love Hearts. Love Hearts ba? Di ba Love Hurts? Check natin yan. Love Hurts. Ayun. Love Hurts by Nazareth, maya-maya. Ninong ka na. Anong ninong? May anak ka na! Totoo ba yan? May anak na si Janelle Pika! Gulat na gulat yan. Nasa edad naman ng pag-aanak, grabe naman. Buntis pa lang. Okay, congratulations sa aking kaibigan dyan, Miss Janelle Pika. Sure yan, anino ha? AI. Ay, opo, Love Hurts pala. Okay, Love Hurts maya-maya. Naging ninong nang wala sa oras. Sakto lang naman. Naghihintay nga ako ng mga kabatch ko na magtawag sa akin na, oy, ninong ka, pare ko, di ba? Ayan, si Miss Janelle. Thank you for inviting Miss Janelle. Wala na, nawala na ang kaseksihan, di ba? DJ, go ka daw dito sa Alicia. Ilibre ka daw ni Jessica Gapusan ng Sisig Burger na masingo. Ako, di kasi ako makapunta ng Alicia at medyo malayo-layo dito yan sa Santiago eh. Pero kung sasagutin po ninyo yung diesel, pwede. Lahat na lang inaasa. Pa-shoutout, Maxine Somera. Big shoutout, Miss Maxine Somera. Taga ano ba to? Quezon, San Isidro, Isabela. Sexy pa din, syempre. Sexing buntis, oh. Miss Janelle Pika. DJ, ikaw ba Yeng Constantino? Shoutout kay Ate Flor at Izang. Shoutout Ate Flor at Izang. Ano yun? Ikaw ba Yeng Constantino? Maya-maya. Try nating i-play yan. Medyo marami-rami ang nagpadala ng song request nila. Hanapin natin kung saan tayo babagay na. Big shoutout to Miss Janine Rodolfo and Ma'am Maria Bulata na ginugulo ako ngayon dito sa aming GC ng Life and Career subject. Watching from Vancouver, Canada. Hello po. Happy watching. Pa-shout out kay Jimboy Domingo, Idol Fidel from Cabulay, Santiago City. Ah! Jimboy! Jimboy Domingo. Sino po itong midge na to? Idol Fidel, sabi rito.
Alam mo yung pangalan. Saan mo nakuha yan? Ang ating tax line 0935-810-8217 para po sa mga nais magpahabol na kani-kanilang mga mensahe. Happy, happy birthday po sa lahat naman nagbe-birthday ngayon. Sa mga walang birthday ngayon, makikain po kayo para mabuhay kayo. Check nyo na rin po. Check nyo na rin po ang aking FB page na DJ Mac. Babushka, bye-bye! Benny Maru, hanapin ko pangalan mo. DJ shoutout kay Inday Martang Judy Kumba, yung order daw ni Jessica Gapusan na avocado 6 pieces lang daw. Basta wag yun na koko. Grabe naman ang pagbibintang kay Miss Judy Ann Kumba. Shout out to all Encinians, Senior High School Batch 27 to 2018. Yeah, di ba? Mga batchmates po namin dyan. Encinian Batch 2017 to 2018. Huwag mo na alamin. Yoko nga. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line at sa ating FB page. For the meantime, ako'y magbabalik. Ako'y magpapaalam. Kapag tayo magbabalik sa mga tugstugan, I've got here a song from Ron and Keating with a song called When You Say Nothing At All. Back to back with Stephen Bishop's It Might Be You. Yun talaga. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, DJ Max.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hey! Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: TBS TOPS Radio.
1: Anong ingay yun? San nanggaling yun? Sa tagal nakakulong bilang araw ng panahon. Teka, gaon.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatawag yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!
3: Hey!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman?
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ae, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hey!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Bakit ikatek met ugalik adi umumno?
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik yung kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no

0: my class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, carabao.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Congratulations, TOPS Ilagan!
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
3: Pinoy Classic.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: kasyo nga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot.
1: Masyo nga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.